Sebab semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal meniko. Mugi-mugi dados panglipur sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.